Zazy zala mbola tsy afa-po, ay. Atao fulka rek neva, mga pudvadi. Tarito,

Nansam yon kesam tureu. Sai, sai. Sati ya no yo, sati ya no yo. Saudum fazavana. Ya safana kila na tes nam tarat. Squava kum fara fara falalana. Ansuno watiam. Atiam tutulon sfanat. Sati saudun fandesena. Tirukita na reta mi akuk. Donatia talit. Tintirena. Fafu fafu asia yam tan lunak. Sati saud ne surat. Mira na kitin, mandif na las. Rania faranuav, lamba mena uat. Tadu iran fita in fena na sanganas. Sati saudun so tuso. Tsmana tuk pnuna kotun ftiavana. Tatok sakaf panansi kenyam tafanao. Anengukunyan ruav, kutinyavana.